0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam
1: map batna bay ci rew
2: alam yaa dafa wax ne sayu mat bu xamone fa bi mucc borom be abdom da koy sukkal
3: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bet buntu bant lukki batam
4: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccho
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli di bokki talibi ñi ngi leen nuyu bax te di leen ziaré di jital ci neew bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif senaral de mouride diko ñaanal di ñaanal julit ñepp di ñaanal serigne khalid mbake ibnu mam jerno ibrahim mbake khalifa daru mufti di nuyu serigne mam mor mbake mom serigne mohammed mutala di ziaru ba serigne tanko mbake mom serigne mohammed mutala mangi nuyu serigne assane ka ci touba ndeli ki sonna ma fat salam fi ci kat serigne tanko mbokk ñu del suwat ak yeen ci seen jotay bi di waxe wolof ngeen baxo ci and ak seen bokk abdullah sallam ñu yobé ak ziar buñ ci jitélé jëruñu kër gi serigne cheikh amar ñu serigne pap ser mbay dé melé ñu lañu ñëpp ñu jël mbokk mi joxé kaddu tay gi assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam wa rahmatullah
5: seen bi tuwa foy woté
6: ibrahim cham jannatul mahwa
5: ñi ngi lay nuyu bax ci am
6: lay saaru cheikh abdullah
5: jere jëf
6: ala xiyib le bala xiyib lam jaay dani lay kay bu de wunib jamar jarna ma xñandu lay kay bu de wunib jamar jarna ma xñandu lay kay bu de wunib jamar jarna ma xñandu wax na jeuf jeuf yaa blat sang ziaré di tang jeuf ñe bu ñu sét kloy
5: okay jere jeuf ñi ngi lay sante cheikh ibrahim cham nek ci touba ci natul mawa kon mom mo joxe kaddu tay gi ko defé ñu mëna and ak yeen ci 33 976 0909 salam aleikum
7: patla tahala mo barak no cheikh amou mangi ñu lay ziaré
5: mangi lay fay bax imam bi nuyu wa touba ko sans yépp
7: mangi lay ziaré bax di dolé rafet lu leki bi bax bax bax bax ah ngi leen di sant bu bax ci taxawayu radio bi wax deug yalla té ci sante seen cheikh bu baax waaye sante gépp ñu ngi koy joyal ci ci ñu indi radio bi muy radio l'islam bi waaye di radio murdi ndax radio ñëpp ko moom waaye nun murdi nun noo ci raw ndax nit ku ne kat day fonk ciram ndax fonk sa cir daa baax radio bi nag cirub murdi ya kon murdi yëpp war nañoo manku man ko fonk radio bi lool nag lu ñuy wax wax ko ci lu ñuy def def ko ci ndax mooy sunub cër kon war nañ koo fonk baax a baax a baax a baax ñu ñëw ci kàddu gannaaw bi ñu siyaare bay sadda ñoom ak mag ñu sell ñu tedd ñi ak soxna moom bu si mbàkki sadda wax ne dëgg de lal taay de moom bu dee wun ñi nag wun ñi ab jamar nag kooku moom jar na ma ñàndu wax ne dëgg de wax wolof yu leer la wax ay lal tay nak mag ñi buñ ma sa di tukki te bëgg tukki tukki bu sor dañuy wut lu mel na mbaaj bi wala saak bu nooy wala ay drop wala ay sër ñaw ko defar ko ba nga xam ne day yem lool ci fas wi ñu teg ko ci kaw nag doog caa teg teg ga bu fekkente ne koo xamantene ne amatul teg lal tay booba rek la cay teg daal di war ca kawam lu mu fu mu sori sori sori dana mën a dem te moom du mbooyaan moom ci moom mi ko war ci boobam parce que du am jamar bu def dara loola mooy laltaay loolu nag li muy liñ ko mën a jëme dafa bari lool ndax lépp loo xam ne da nga koy def ngir nga mu mën a musal loola wa nga muccaale ja te loola bu bëggee boo ko ca naree def kat mu indi yeneen i jafe-jafe nga far ko bàyyi bàyyi ko di gën ja def ko ci wet gone nag wet boo ko xool rek mën na caa nekk boo ko ci seete rek dana da nga ko ci gis kon noo ngi siyaar ñëpp ndax toujours ñi nekk ci gannaaw dañuy bari da bëgg a dugg moo tax jotal gi ba ma pit du ko boo ci waxee tuuti rek man ngaa bàyyi la ci des ñi di des buñ ñëwee yeggale ko noo ngi siyaar ñëpp nag di sant it sëñ Omar Diop bu baax ak Baye Bolle ak Baye Mandiaye ak Cheikh Diarra Fall ñoom ñëpp rek Sambatal Bitu ñëpp rek bàyyiñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah
5: aleykum salaam wa rahmatullah imam bi ñu ngi lay sant di nuyu waa touba gu saas yëpp jëli keneen 33 966 0909 radio ICAP Salaam alaykum.
8: Alaykum salaam wa rahmatullah.
5: Ñi ngi lay nuyu baax Serigne Baye ñang ci babu do.
8: Lay siara de. Ñu ñaanal kën dal ak jamm. Siara ci taxar ak Serigne Khalid. Serigne Abdou Khadir mom Serigne Abdou Khadir. Ben ñaanal fanu gudd loola ko wër. Walla mu ne dal kay bu taggali wu tan fan fan ak jamm jar lu mo ñaan. Dal kay day lawon solo la bo de gi ñu naan tegg dal fay day jitu tek do nga tege ci kaw lolo tax ñu naan tek jamar itam moy def gom bi nga xane bu lal tay awutu yoon gom bi day ne ci digg gannaaw parce lolu moy tax sarwet di top aw fa ndax sarwet mom itam mo ngi dund ci derat lay dund derat joji nak bala ko meuna am kawar day roos do ab gumam ko de nak muy jam gum bi nacc muy nan ci dara onu moy dund sarwet ngir na fakantene nga wara jita lo xamantene bi da koy moy tax mu meuna aw yoon boko di wut la ngay sa bob lo day yak tax moy ñal la baykat bo xamantene bi da nga jël su bay ko jiko bam bur do won ba ci ko te bayo ton do la koy tam danaka moy rek ka fendi motax ñene lal tay bay fanku jamar ay bu fanku tu jamar mo gën ko mo fi ñaan do nak moy waru fa te tego ci dara ci yaare mo lañu julli ci bay ñu kenn
5: okay ñi ngi lay sant bu baax Serigne Baye ñang doon wote ci Touba Babalu di nuy wa Babalu yeb assalamualaikum.
9: Salaamaaleykum.
5: Aleykum salaam wa rahmatullah.
9: Ya Abdoulla.
5: Ñi ngi lay nuy baax Jenn.
9: Jere jëf ñi ngi lay xiyaré bu baax.
5: Jere jëf Jenn.
9: Waaw. Waaye Cheikh bi. Ah ginaaw yow mëno ñàkk yobbu fossu yi. Mox ñaan nit ñi xut. Kon la naka li ca baax mooy nga woma fossu rek ngir yàlla sa yërmaane. Ndax yërmaane dana gàttalu borom. Ndax gomba mën nga koo womat ba àgg fa nga jëm ba léegi mu wér. Nga fa fek tek waye ma xñandu ni xud ma xñandu ku fekke da nga jëm fu sori yoy tam la dal fofu yalla bu la dal tax nek bu ne da nga ko jëm kon nak yef yi nañ koy yego rek te ci jital yermane ci lu mëna doon ndax yermane kat dafa am solo kon nak mom baat bi fa la ñaw nak mën nga ko ajimi waye man fofu la ko jëwé ma ngi sant nak bu baax jabotu soxna xawam ak ko aju ci awa bob di alay ibra jeen nak ñoom ñep ak omar gay ak basirou mbay massofa jeeno geen jox yalla yalla ko li jam
5: jere jeef ñi ngi lay sant señ bay jeen ci bo bari la doon wote di nuyu wa Touba bo bari ñu jël keneen salam alaykum
10: salam wa rahmatullah
5: ñi ngi lay nuyu
10: ya xala di lay xaar wa
5: okay koku señ massaer job
10: waaw ñi lay xaar ba xal lay jox fa tay ñoom yalla may
5: jere jeef ñam nuyu wa tian bay
10: di ñala ñepp kenal jamm yalla defal nako barke fu ci wax ziaré bay gore ciow xono jaar sa bay sa ndjay ziaré bay ma ndjay ndjay ak sama ndjay bo lay alim jawat bay man gay sama serigne sama jorin yi yoro ci bak ñu ñaanu ñepp jamm waaw la tay te bure indi jamar wat ñaanu da koy gën blat fu moko jëme moy yi mbok ak mbok wara bok lañu wara bok bu fekke bok gi ni ko yalla sante ñu war ko ne bokke buñu ko ande bok ba dox day and na jambur day gën and ak bokke boba ndax jambur bu ñu ande yaq kenn ko ne mën na dem mbok di nak bu yaq mom fene ni ay digënti jafé jafé lañu rek waye digënti ko lay jafé lol kon day melni mok dal bu fekkay and dago bëgg yaq ak fu mën doon na ci dina and ak jamm reey dagay gël ndax jamm sa mën na da mok ndax mok wax nañ ni baaxan ka tax du dog du kon mok man fi lay jël na kaddu gi di ziaré mbokk tal bi yépp di ñaanal ñepp jamm salam di la leen def assalamu alaykum wa rahmatullah
5: Serigne Massaer Diop nek ci Touba Tien Mam Cheikh la woon man lay sant baax di nuyu wa Touba Tien Mam Cheikh yépp ñu jël keneen salaamaaleykum
11: ñu sa salaamaaleykum
5: ñi ngi lay nuyu bismillah
11: da nga ziaré baax baax
5: ré jeuf fal
11: yaa sen sa jop baax momi kena ma fiq
5: ré jeuf fal
11: da soxna ciara sar bëgg ciép ngon koy ziaré dañ ñaanal lu baax baax baax baax yaa soxna jitt bi ci digé im soobi ziaré jabotu sa jenn jëp dañ ñaanal baax baax baax ay no ngi fi ak saliw tey ke garba ak sama xarit señ bay jaxate wa wax du yalla de lim wax de ak baye de nga xamne baye de momu gëdd na no ngoy ñaanal baax ko ñaanal baax baax ndax mom bo xam jaar rafet lool mom mom du yalla limi ñaanal rek rek de yalla jëm uddu rajo bi jarna rek ci rajo bi jarna rek tax taxaw di ci ndax wax du yalla magum tole ko demam la te ñaan gi torkal la yalla yalla guddul faram waaw bu fekke manam bi ab digeunte da am ab rek rek muy ay mbokk wala dara ah waye yalla dawal manam ngane tay gi geut ni dama bëgg nak ñu jaakarlo mu waxtaane ñu waxtaan wax faane fekke manam fekke yow da nga maam da nga lay wax jox leen dox ju wore waye bu ñeene kenn ko na jaar fam jaar loolu man na kenn ko na bu jaaré fam jaar na liggéey digëntu mën na dem ba andi wa ab solo gu reey reey motax ni la defal mom ci ciwele ak yow no defal ken waru ko def en boko defé borom ñaar diko rek mën nañu bañ mën nañu bañ djubbu le bo dey ciwele awlu dal da nga li nan mom dal dama bëgg yeen ngeen nga da joxante loxo rek waye bu ken jeex nam lam doon wax bu ko defé rek lolé mom moy andi moy gala di andi ak reeru baaxa baax baax da ko la nga xaar boko waxate rek taal bana di fi ñu ziar ñep di ñaanal baax jërëjëf
5: wa kay bay cheikh jarafal ma ngi lay nuyu baax di nuyu wa touba mbousoube ñu jëli keneen 33 966 0909 assalamu alaykum bismillah
12: alaykum assalam
5: ñu ngi lay nuyu baax gogou
12: alaykum assalam wa rahmatullahi bay la
5: ake sar
12: bismillah baax dañu jamm di ko ñaan ñep wa mo ñaan lay bu fekke ni bi ñu la tay lu fekke ni bi de jamm ma ñaan du gën ko ñu gisé mo mana gis lay fekk ni ñu dango tam leer na bo dajalé diñ jubale dango ga da yok mana bañi dajalé moy gën fexé ba dajé bu jubaleen ci kaw ñu bañi gis lolay ay pexé koy def la ma sama ni ko djubale ño xamné ni dañu dango lol waye la mi djubale mom bay kenn mu len dajé da fa len woné len dal wu len ci jini Seydou Touba mo mbolo wi wotu wu ci jëm wotu wu ngir ñoy bañ dajé nak mo len mu koy wax la nga def dañu bëgg dal gannaaw Seydou Touba ñu fa dajalé ci jën djubbo ngir jini Seydou Touba té mu koy wax lam def won la ñu ñepp xam ci katoy waye ti bari waxé lolé wax bu jigeelen ci ci ci waré ko ne jigeelen da né né dëkk ñoom suñu waay fi taay ñu day ci yépp ko na mu kenn wax la wala defo la sa moral defo bu kenn japp né ya fi indi sa ma wala sa mo ndax ku lay woné li ñu lay woon ci bir mom dañuy lank kon ay nit mom taxé rek mo di jëm mo lay doxal ci ñu waye xaalif mu nga xaji gonté mom du tax mu lay dox ñoo ngi sant nak di ñaan jamm di siaré ala ñaar sa sa baax ak aram yaani ni sou reñu ko xiaré baa baa ma ya ci jàng wa salaam
5: ñi ngi lay sante bu baax serigne mor sar di wote ci tuba bintu mbay wa du jëli keneen 33 966 0909 salaam aleekum
13: alaykum salaam wa rahmatullah
5: ñi lay nuyu baax jay
13: ah kay ñu cheikh abdullahi lay baax fam ñu lay nuyu
5: di lay defal wa tuba
13: wax ñu wa ak ba jani gep ñu mo ak bay bu lek ci nasman kay ñu lay jox ñu imam bi bu baax moom te fel li wax lool ñu lay jox ñu suñu amal job moomu waaw ñu lay jox ñu suñu lamp jan ak waa njaari gépp waa ke suñ bala ñu lay uyu lay jox ñu boole ñu ñëw waa rajo bi rek soxna yépp waaw lu ladde maanaam mbir moom bu fekkee da nga jaa jublu bañ a lor loola ngay fex la bu ca lor ndax lantaay bi kat day melni dal tay ko day melni mom beugal fas yi lu bax motax da di ko def ma ñaan bi tam ma la indi ki way def mitit kon li ci tane moy fexé bu baña loro baña loré manam li ci tane dal moy bu fekke fa nga jëm sëriw man nga ko wo man dang ba yegg dam jamm mo am jam wala limi tektale moy wax mom bu fekke da nga ca nor lu jup bu na re indi jeex noppé ko gën ma pégal ma pégal man ja duggal len bo de bu ko bay jam rek am ñu ngi sant ñep di bal ñep di soxno ñu soxna mbati mbay di soxna ko ci ay soxna fatum ben nga wax mom def dal ñep di bal ñep
5: def day
13: ñu ngi ñu koy xiar baax mom ta waaw
5: jere jef ak
13: sa mer ñop ñu lay xiar baax ñu ko la
5: jere jef serigne manjay njay don wote ja Touba Njane ñu koy nuyu baax ñu nuyu wa Touba Njane yépp ñu jëri keneen 33 976 0909 ba la ñoo jiraat kenn ñu fàttali waat leen kàddu tay gi
14: lay kaay bu dee wunnib jamar jarna maaf ñaanu ko
5: salaamaaleykum
15: Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la ziar
5: jërëjëf Serigne Sidy Pahlat Colombante
15: di rafetlu liggéey baax a baax di nuyu kilifi si jota jaar yëpp di nuyu équipe rédaction bu tab Cheikh Abdoulaye baab bi daa mel ni ci wàllum laytaay la jëm waaye Cheikh Abdoulaye laytaay moom lim ëmb lu ne moom maam dafa bari waaye Cheikh Abdoulaye léeg-léeg nga gis jàmbur yoo xam si ni ñoo gën mbokk Cheikh Abdoulaye boo gisee réew mi di Sénégal ñu bari juboo xaw fee jafe parce que ñi daan juboo la ñu bari dañoo génn àdduna te bari na ñoo fi nekk ñoo xam si daanaka ni juboole moom dañ koy déggre waaye mënu ñu ñu si bari mënu ñëw juboole kenn ndax juboole ndax ngay mën a juboole ni il faut yow sa bopp nga yaatal boo gisee foo xam ne loo war a defar la nga defar bu loo gisee loo la war a jox mu dem ci population ci kon bi nga yaatal ko ñëpp mën caa jote nga yemale si ñëpp sa njaboot ak ñi dëkk ci kon bi yëpp nga ñoppoole yoo xam ne yow yaa tëdd njaaxaanaay waaye bu fekkee yow da ngaa war a juboole nekk mëgum jëmm ba noppi ña nga dëkkal ak waa kon nga gis loo xam si ñu ngi koy def te mënuñu la koo wax yow moom bu problème amee fenn sax boo demee di njaan ñett kenn du lu wuy waaw ku bëgg lu baax wala nga bëgg leneen il faut ngay bàyyi xel ci population bi nga dëkkal moo xam say mbokk la moo xam mbokk keneen ndax léeg-léeg nga gis jàmbur yoo xam ne ñoo gën sax mbokk ndax léeg-léeg boo gisee Cheikh Abdoulaye léeg-léeg gis mbokk moo xam si ni day na ci biir mbokk bi ñuy jaay kër wala dara muy jaay xaalis dem yàq kër bàyyi jàmb kenn ñëw ni mën naa 4 millions mu jóge fële ni mën naa 8 millions xam nga kooku mu ngi yàq ci mbokk bi lu bari moo tax ay indi moom fépp na foyete mais lu nit di def lu ne la siy bàyyi xel te xam ni yàgg-yàgg da nga fi jógee fa nga jógee keneen dina fa ne waaw ku bëgg ab kër wala nga bëgg leneen wala nga bëgg ab jubóol il faut ngay yaatal nit ñi di yërëm nit ñi di suuraan lu bare bare te tey def sa yàlla tax Cheikh Abdoulaye liggéey bi rafet na
5: jërëjëf sant naa la ñi ngi lay sant baax Serigne Sidy Bakhdate Serigne Sidy Colombante ci Bakhdate 2 jëli keneen ba tey 33 976 0909 rajo ICAB FM kàddu gaa ngi bàyyiko fii ci ndaam seen jotaay bi di waxi wolof
14: lay kaay bu dee wunnib jamar jarna maaf ñaandu ko
5: kon ñoo déggandoo kàddu gi noonu
16: mbatt naa bàyyi ci réew
17: alam njaay dafa wax ne sayu matt bu xamoon fa mi mujj buróombe ab doom da koy suggal
14: lay kaay bu dee wunnib jamar jarna maaf ñaandu ngaaxitu kenn du ko gerndalal mbocco
17: njaay dane jaay ne gam loxo du ko génne
5: yar sab xottiku guddal sa weñ la
18: wolof njaay nee na jënu bunt ña ca mbokk wéeru ñëpp mbokku ñu bëgg borom
19: wolof daa wax ne ku fay say bopp fay say noonu
20: wolof njaay nee na setal gu ma fekke safam tuyam du ma jaaxal
21: boo bëggee xam borof ndoll laaj ko sa ndax ma ca yàgga jaar
22: ku bëgg sa mboros baax bala ngaa tàmm li
5: asalaamaaleykum waakay kooku génnaan na kon ñu jëli keneen ba tey 33 976 0909 rajo ICAB FM kàddu gi bàyyi ko fii ci ndam Serigne Moustapha Mbaye Sam conférencier ñu ngi koy nuyu ba mi ngi ci Touba ak waa Touba Mbacke yëpp soxna Waalo Fall nekk ca Mbacke Bawol itam ñu ngi koy nuyu ak waa Mbacke Bawol ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax ci rajo ICAB FM 103.5 kàddu gi di bàyyi ko fii ci ndam di nuyu waa groupe wax wolof su ma ko tegee ci loxo Baye Cheikh Kantong ak Baye Mour Guèye ak Serigne Moustapha Diambar Loup rek dafa yóbbaale ñi fa nekk ñëpp.
16: 15h08 Mbap mbatt naa bàyyi ci réew.
5: salaamaaleykum.
15: salaamaaleykum
5: salaam.
15: Cheikh Abdoulaye.
5: ñi ngi lay nuyu.
0: Basiru may mom Serigne Basiru Kratia.
1: Jerejef Serigne Basiru.
0: Ni ziaré ziaré wala ci ñu. Hmm. Ani Serigne ko sama Serigne Malum ngom daru. Hmm. Ak sama professeur bay ki nga dal dem rek tayif moy sama professeur dama ngay déglu rek.
1: Bay Siakan do.
0: Bay Siakan ay sama professeur ba nga ñu wax di ko ziaré.
1: Jerejef.
0: Ñu ci Barke Cheikh Abdoulaye. Oni tek bu re wonil ab jawar mom mom ñaan da fay da digal hmm ah te xamna fa fa mom bokoy tak fa dang koy dang wara dang jawat def ablal tay bokoy war dang wara def ablal tay nak to de ba le la tay war di war wonil gom par onu gese xamna lol jamete gi man ni mako man gese moy am nga mbokk dañu war daam def defante lu bax defante lu bax way nak jamete gi bo ne ma nga xani sa mbokk boko yekete sa alal jox ko mu yakal lako da digal yaq lu mu nexe lu man day jam bay ben ko mo ko mo ko may yaq rek da digal da nga sa jabar yek sa dom jox ko mo woru ki bako jox sa dom mana dem ba yaq sen mbok xam nga mom ñoom ñaan war ñaan digal ak dom bay war nañu and mu ngi melni ba lal tay fat dañu wadan da nga so de ma ngay bok da yaq ma man na digal goor ma digal digal lool bañ ko rew day da digal def ga ndax tay man na ñak mbokk mën na ñak ndax mbokk am yalla ko tuwal yalla len boole ku lepp lu ko yak ci mbokk ga moy ko da di gën ndax jamoy da yi sa mbokk mën na ñew yalla bako alal mu yak ko delo lo ko nga dem ba sa digënd yak bu ngeen di calamente di ñëk waaj mbokk da lay di yak ko kon lool bañ ko def da dal gën def ko lepp nit gën on solo man nit ñoo war tu tey xol sen digënd ci sen ak sen digënd yalla tey rawal mbokk rawal mbokk mom sa mbokk la mbokk la wala tranga dafon gwan nga fay ko tran bañ ko fay lenen ay bo je sa mbokk du ko yak bu sen digi te yak te fat yow ma ndik jela ya ko ni ni jema ratal te jema ci bo ni jaar ñep bar ñep tak ba ñep tak ba dal tak lol serigne
1: wa kay serigne ko so mbay ñi ngi lay sante serigne Bassirou mbay ñi ngi lay sante bax ñu jeli kenen radio IKB FM di nuy bax serigne Ali Sow ba dat de ak serigne Djib Gadjaga Amadi Gadjaga ñom ñep ñi ngi leen nuyu baax 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: alaykum salaam wa rahmatullah
2: abdou ngi def
1: ñi ngi sant yalla baax
2: ali cham na ma ngi bi xam na xaw sa
1: seigne ali
2: rafa baat sama rek jël ki ngi dami cham
1: wa ñi ngi lay deg seigne ali cham xamna ne recc na ñung koy jéggal bu baax bu mané duggar rek mané jaarat fofu mom Serigne Aliou Thiam 33 966 0909 salam alaykum
23: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Abdoulaye nam sal
1: ñi ngi lay nuyu baax Serigne Bassirou ñu taxul ko ñu nuyu awul ko
23: yépp
1: jërëjëf sour
23: ñu siaré bu baax ah ku yalla ñu wax na baax bam solo ay baat bi am solo to ko lol ay ñu ko faral waxe de mag ñu jox na li ci jaar li ci wax yalla kenn ku nekk la wax de mom ñu la tam mom ku ci emission yu mo nit ku ci segg man jé jé tam di jé ay ma ñaanu dal wax na deug ndax ya am doom adam yo xamni ni lay tay bi boy toñé wala ñu am estuwar wala dara ngay waxtaan ak ñoom ci inde wax ci mbir mu mbolo mu ñu gën yedd amna ci ño xamni ni bo noyé lay wax ji di wax deug bi nga xamni ni melni nek mom moko def waye boy wax ak mom day melni da ngay wax ak kenen ko xamni ni ko defoon mo togn koka ka ko def tawi nitu ku noy dana xamni dem ba xamni mom mo togn waye lele am doomu adama yo xamni ni mom buñ togné wala ñu def ci patte da nga jaati digg bu rek ñafa nek ñepp jaati digg ne ko yow lolu ñaari am day am ci nit lo da ñew to xamé na waye day am ñu buñ défé ci fokk rek mu xolé bi atté dox bu ñu xam ñu mo wax ak mom wax ak mom am ñu ñëw bala nga ag ci ñom da ngay noyal wax ja am foko jëwé melne fa togné ñu né ah diw mé de mo togn wala ku melne ku def lu mel ci dal mo togn koku man na dem ba xamni koku togn waye lolou bari ñu ci nit waye ñew to xamé nak ci kuy appé waye am na ci lool manam ñu ngi siyal ñu diggu ñep ñu ngi siyal ci mo doon faal ak ñu bara sa ngora sa
1: jerejeuf sant na
23: jerejeuf ak soxna fa ndjay
1: ak sa jerejeuf serigne basirou sour nek ci touba won wourguñ ñi ngi ni wa touba wourguñ jep Radio IKAB FM 103.5 kaddu gi baye ko fi ci ndam ci sen jotaay bi di waxi wolof 33 966 0909 kaddu ga ngi baye ko fi ci ndam ngeen jant sen bokk Abdoulaye Sall
3: sen jotaay bi ki koy def Abdoulaye Sall la tuddu
4: jangale joxe xam xam ku bañ ci yebul faqand
3: bul ko yootu joto ko gilem ganar mun ko ñand mo seppuñ dajale wo ji nax ju re fa fay xand
4: say wolof dafa leerul ne nof lay dem man na rend
3: xamena dimb ak rat beref sawat ak grand
4: wote len subatel ndax ci terre car lan ko redd
3: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
4: kon 33 966 nga bind
3: 0909 jël wolof di acc awtu
4: 0909
1: salam alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu baax señ baye morgue
6: baye morgue ni ñep
1: ñi ngi lay fay baax ge
6: den siar den balax te den balax te ñaan suñu borom manu daan dimbal yalla bu ñu taggo dimbalam ni ci barke suñu borom tedd
1: allah maami
6: melne dama xawane ci yoon ta for ci baat bi tuti mu melne da ne lay tay bu wun jamar yarna ma ñaan
1: wa li la wax
6: non la wax de xana
1: wa lol la wax
6: wa gore way ci wax lol
1: Seigne Ibrahima Thiam
6: Ibrahima Thiam
1: wa
6: ba si avlat xam nga lay tay da am lal tek am diele am budé lay tay moy gini faral diko talal ci keur ye boba ba basang yi amagut nga meuna tuddu turu basang nga xamne boba da ngay setlu dem na sa saako wala dara doto ni jox ma saako be waye da ngay bolay saako takale ak yenen ak yenen bo demé fi ni teural boné te di len fagol ko yeni defi lolé yépp lola lay tay la lay tay dañ koy talal moy bi ngay lal di ci tal di ngay lal te lal tek mag ñi baxo won na ñomit diko waxe non moy tege ci kaw fat ci jamar baxo xamne boko lalé téggu ca mba nga lal ko ték ca dara budé ab diélé nak da ko gëna du da koy gëna nag manam mi ngi melni nga tégalé lu bari mba nga yett top taaku ñaw ko sol ca lu démé né ay sagara xott ci aku ba nga xamni day kawé bobu ñi amu ték ñoy am diélé waye tégit loko am am faaw nga ñawal ko ab lay tay bo xamni day day lal tek bo xamni dang kay lal tek ci tek gi wor ci lalat lenen tok te ndax mu gëna neex ndax tegit day rafa yoy yep nak giñ ci man di jël rek li lañu ci xamoon moy ñepp fekk xamni ki togn nañ ko ba toñer bi ko moy ne ci deug waye nan lañ mëna defeli xolam ba fay ay wi ñepp fo fekk ñepp wër ko nan ko muñal xam nañu ne ki mom mo ni ci deug way ñu ko wër nan ko muñal ba defal lolé ba mu sét ñu sét nañ ko mag ñi daan di dem nañ ñi dem lijeenté ji ko nak ci suuf xamal ne ka def nak mo def lu defut ba lijeenté ko yow nga waxo feele rek yex fekk bañu defal ba ay fay rek nga jek jek na damay wax deug dañ la toñ aha yefi lañ defaron lepp daal di yaq waat
1: ah do ko mo deug rek
6: ñi nek nak ci benen bir
1: set
6: yoy mo taxone ñu daan wax xéti baat yoyu yoy ni ñepp di xaar ñepp di leen balax te di leen balax da lay wax nga wañi nelaw yi ne fedd baangi jeex
1: waaw waram maangi ñew bu baax
6: na jëri jëf
1: yoy del tok te xaar sam deñu nak
6: wañil fedd wañil nelaw yi ma wañi dox
1: bi okay kon li wañi na yépp
6: tax mëna dajé
1: jëri jëf sam nañ la
6: jëri jëf
1: bay morgue la nek ci Touba Darminam ñu ngi sant bax di nuyu wa Darminam di nuyu xaritam Baye Cheikh Kanak Baye Bolle Mbaye ñoom ñep Baye Ousmane Gueye ñu ngi koy ñaanal mu del ci jamm salam salam alaykum salam alaykum
5: 33 976 09 09 radio ICAP FM kaddu gangi bayiko ci ndam. Salam alaykum.
7: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ci Abdoulaye mangi lay tuñ ci di la ñaan jam.
5: Ñi ngi lay fay bu baax bari di nuyu wa Touba Daru Khodos yépp.
7: Nepp ko ci lay fay ci di la ñaan jam. Bay Mourgui mo ma ko

0: laal tek nak moy wudim jamar ndax jamar ci fas la baxo nak te ci daan war ala nga ci tek ak tek ci kaw ay dile bobu bu wax nonu bu ndek bu fekente ne mag ne te mag ni jekina ba buñ koy defar seen koy defaral bu de da am ab jamar fa jamar bo tol lol dang koy defal aburngal bo xamanteni mom dañ koy dag ba nga xamne du bo tegon deele bi du mu dund deul du lal gom bu ko defee mom du ko meuna wud waye bu de ci ni nu koy tekke ni nun ci wolof lolou mu ko wax nga xamne dañuy defar lu bax ba nga xamanteni ñepp neena bax am ben way bu jaar fe rek nga xamne mom kila daldi yak lañ defaron nek budé ci wax budé ci jëf budé ci fu mëna doon ba ñu naan ci mom li mu def na nga makra waye wax ju ñu wax ko ba rafetal ko ba mu rafet té lu ñuy défar ay nit yu jugo diko won ba nga xamanté bi défar nañ ko ba mu rafetat nga jaar fa daldi jek jek rek nem fi mo togn nangam ak dang bo xaar wax jo xamna ñi da koy sulli lolu mom gënu day nak ci waxi ni wolof motax ñu ne lal tay bi di bu nare wul ñu jabar bi jarna war wa daama ji nonu ta bañ ci lal tay da moy baye ko nonu rek nga xamne mom dañ mass la ndank ci suuf bo defar ko bam baax te kenn du xandara ay sa am dof bu melne man mom man ma fekk wax ju ñu wax bo defar ko ba mu rafet mu jaar ke yaq ko ci ay roxi bopam ci ay rang mañ ci xeli xeli yeb ah soxna am ben gay mi dadi man koy xiyare bu baakha bax te diko ñaan ñam bokku momata wax deug yalla barna bok ci li nga xamanteni bi dañ leen di xawri bu baakha bax ndax ma ñam ñi ngi koy laaj nak lu bare bare way man xamna ne daru lu deug waye taxut mom meen ko lol wax deug yalla musuma ko gis ay xiyare nak yeb di xiyare señ lamp jenn ciara bax suñ xam ka ci Touba ndili ci ciara bax son na sun bat nga xamne mom barkal bi gam du tedd ba nga waji te ñew na ñet ñaan fekk ko te ñaanal ku mu yagg fa lool te sam borom defal kon wudd and ko yi parce que pas def ni xeg ñepp itam yalna yalla safara suñ assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah ñi ngi lay sant bax serigne mohammedou bari la ci Touba dara ko do Seigne Mohamed Sawid mo nek fi ci Touba ak Baysa Gayri Dial ñom ñep bismillah assalamu alaykum wa
2: salaam rahmatullah
1: okay tour ak fay wote
2: Abdoulaye Xuma Xuma Kebe
1: bismillah Seigne Abdoulaye ñi ñuy wax Xuma Kebe yépp
2: Abdoulaye ñu ngi ñu jaar
1: ci la jëf Xuma
2: ñu bokk yépp ni ma déggé baat bi di baat mo ñu ñu téggu na borom ndax jafé jafé amé ci bokk bokk yi téw di défar ak a défaré ful bi té xet mo mel ni man ba ci ndox mo mel ni ñu li du fi yam dañ ko yobbu ci yoon ci défar réew ci défar xat xat té ko manam nañu défar ci bi bir bokk ta dara do xew da man na am mag ñi am ndox jamm buñ koy rewité la am dootul am te jëde na safaru ma non la ko jara ndax ay teggum mom dafa am xolo ndax alayhi salatu wassalam wax amna ko demone ci mom ne ko waji day ko ndox sama booru keur day beewal waye doxoñu waji ta bay bo dak gité mu ni ñuy déewal ci wétu kër jambri wala ci gis kër jambri mu ngi ko baax nga xam ni ka doon def def dina ci gis boppam kañ ko doon def dina ci gis boppam mbolo ni ko xéte won kenn ku nekk man ci jàngé dara waaye nag doxañ yi nan waxan ci dëgg moom wala wax dëgg dafa jëf moom waa bu ko déggee man naa day war wasalaamaaleykum wa rahmatullah
1: waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Xuma ñu ngi lay sant bu baax ñuy jël keneen ba tey 33 976 09 09 xam naa nag li des si jotaay bi bariwul lool

0: Radio IKAP FM. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Seigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax.
1: Waaw,
0: ak fay wote.
1: Loolu wote Touba Mbacké.
0: Jërëjëf, ñu ngi
1: wax.
0: Jërëjëf Seigne Moustapha Diou.
1: Di siaré, di ñaan jam. Di siaré ba Cheikh Kam Dong Taif. Ak yeen wa radio ECAP ñepp ma ngi di siaré. Dama du wote nak waye tuu damay téel téwul. Param ni lay tay ñu da ñu da roté ay yir dañ ko daan ñaw sago def ci lu melni mbaj bi fétalé ko ci mbam kaw mbam lo jël wir yi tek ci kaw mag ñi daan tak ay tek fasitam dañ daan ñaw ak lay tay mot ak manam ñi wax wala fi daan wax lay tay la lay lay tet ak kel ak ak xar fakké xamoko nga laj ko ba cheikh tan dong wala imam bey wala bay mor gey kel ak xar kel ak ak xar
0: waké tu jërëjëf ni nga lay sant ba serigne mustapha tioune di woté ci touba ñu jël keneen 33 966 0909 xamna buñu jëlé kenn rek wara ma yëkkati ci tay bi da melni sa xoté mi ngi bëgg jot la jot na di nuyu bu baax Serigne Assane ka ci Touba Ndili ki ma ngi nuyu baax di nuyu Serigne Ousmane Diène ci Mbacké di nuyu itam bu baax Soxna Ndaj Diagne ma nga fi ci Mbacké ñu koy nuyu baax Soxna Ndey Ndjay ma ngi ci Ndili ki ñu koy ziaré di ko ñaanal ak Moudir Ahmed Samb fi ci Al Azhar bu Dam assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu
2: yeb da sal ma dugon sank way xam nga soñ me ma xawona japp rek
0: jërëjëf ba bayyi na la
2: wa di nga rafetlu soñu war sabar ko ñu joxe baat bi sa Ibrahima Thiam mu ci Amadou Bamba mom ne ko bax la mu ne du yaako ak mbok mom xam nga lepp lo xamni dal bo xamni boko waxe muy don lu yak mom noppé koy gën wa da am na wax yo xay dañuy wax ak yene te fekk na bobu xamni fañ wara jaar bo wax bu mëna rafet kon nak lepp lo xamni dal boko waxe muy lu ab safan dal noppi da koy dal di gën xamna jotaay bi mom melna mat ay no ngi amone yene rek nak señ musayer job nak nokoy ñu bax bax sa mbokum talib bu waxa bax di siaré ñepp rek jaajeufal ñepp da na jëlé gën
0: jërëjëf Serigne Aliou Diane te Touba xosna ma ab ñi ngi lay sant baax di la gërëm di la jaajëfal yalla moy borom jamm tam ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm ñu baane seen programme ci radio IKAP FM wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jëne ngeen jëf
3: 7h15 ba 8h ma matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jëlati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di dégg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jam ndax te kat da la wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altaneet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën li wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bopp jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon kuna lima mom top mag ñi kon duma joom roy lu baax la nek te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñewaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nek na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxawul tej sama way yal na yalla may ki no may mayu rey ta def sama way ma am ci mayu ma wër na taxawul tej sama way yal na yalla may ki no may mayu rey ta def sama way ma am ci mayu ma wër.

0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Wax yi wolof la nu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak i mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gën li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo koo git mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ki nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na nga koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfina di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag ni ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikasa 3.5 ay fréquence bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaab bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat aki démbu lanu fii teg mengale ko li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tëgg. Soo xëyee na nga naam maa saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ni daw yi pak. Yàl na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu muy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yoo tuddatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. musefuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
1: moy leegu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtun
2: 0909
1: jël wolof di acci awtun
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
1: moy leegu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtun
2: 0909
1: jël wolof di acci awtun
0: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd
0: wasabatu mangate kinaji jitadu wotele subatel ndax sotoraka lan ko reddu wasabatu mangate kinaji jitadu bul ko yotu jotoko gilem ganar mono ko nyand musifun dajalo kay tinaka jure pamay xand bul ko yotu jotoko gilem ganar mono ko nyand musifun dajalo kay naka jure pa fay xande sinde tay bi ki koy def abul asal tud jangale ko ne xam xam ku ban ci le gul fi xande sinde tay bi ki koy def abul asal tud jangale ko ne xam xam ku ban ci le gul fi xande kon taran tuturala 976 nge bindu 0909 jël wolof di ay ci aw tunu kon taran tuturala 976 nge bindu 0909 jël wolof di ay ci aw tunu bepp ndaw bu ciosa ñor dugal ta daw dal di dik nak ika mo de kal suni ciosa ñor ko bëgg bepp ndaw bu ciosa ñor dugal ta daw dal di dik abdullah dia de kal suni ciosa ñor la bëgg
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu jotoko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajalo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fanni ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
0: ak su ngeen deglo tan ji nu la biire gaal ba wala ay wala ba
3: UKBFM fi ci Touba Ndam 103.5

0: dañ nga ñaanal ci buñ gis mbokk mukk
1: inshallah
0: lu ma reey rek lu ma tollu tamay sey dem sey rek
1: jerejeuf
0: ma sasson lako
1: jerejeuf
0: na gem nañ ne boy ko ñaan yalla dafa amu ci
1: jerejeuf ma ki sasson nañ
0: ko dal li mom bu jugé tay yalla
1: waaw
0: nañ dem kan faaw tamu jor ginaaw
1: amin tokkala
0: yalla ci jamm ci rew bi de ko ñi yoon yi da koy dëkk bi
1: amin
0: du tuaj kan yeey na gey seigne touba da nu ko ñepp rek
1: amin bakki
0: su xel la dal na su yaaka yokku
1: amin jerejeuf tam bëgg nañ lool
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
3: téméra ñatt yu tomb juroom UKB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir ni len ko waxe won ñu delsu wat ci déclaration de politique générale bi nga xamné ilimani jeurign ji don nako amal lol nak tax liggey kat yi nek ci hôpital matlabul fawzene bu touba bankas su syndicat bi di sitsas ak andgeusam wax nañu ci lu ni mel secrétaire général ba di pap medou ni ñang rafetlu nak limu wax ne dal ñi nga xamne kon ñom ñom lañu woyé agent de l'état seen nek dañ ko gëna jappandal lolé nak muy xam la ni lolé lu rafet la way tam di sakku tam du jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon mom mo jëm ci walu keur lañu diggé won ak nguur gi rawti na ci walu syndicat lolé nak ñu mën ko ci jëfël nit mom momé sax mi ngi xam la rek ab géro bo xamne ñu koy sétu ci ay bëss gi nga xamne kon ñu koy dëgmal mom pap medoune ñang ñu tewlu kaddu yi nga xamne kon denk nako Mustapha Ndiaye ci waxtaan mu sekk nañu ko ñu andotel ko
4: Elimane Diourine ji bimu jëlo ko député amna ci ben séquence bo xamne wax na fa né indemnité de logement dinañ ka fay ak yenn arrière yi nga xamne amel nañ ko agent de l'état yi ay nak ñun yoy yag nañ ko dik Diourine ji dal nañ dem assemblée wala genn def sortie tane nangam dañ ko def nangam rek mais taxul ñu ñuy bëssé suñu garde de toute façon lepp lu mënd di am ñun li ñi xaar moy ñu matérialiser les accords qui ont été signés avec les partenaires sociaux ci biir lolu sur ça sax mom toujours mi ngi ci dynamique continuer la lutte d'ailleurs sax ñi ngi wara entamer la dès la semaine prochaine suñu 15e plan d'action donc mu dire que jël nañ dal dégg nañ ko ñep way dal téréwul ak lañ wara xex ñun ñu ngi continuer di ko xex rek batay biir lolu and geusam toujours mi ngi ci dynamiqueam bi nekkon rek décréter nañu dès la semaine prochaine à travers notre 15e plan d'action une grève totale de 48 heures avec les rétentions d'informations il y a pas de service minimum ni de respect des urgences lolu lepp nak pour xamal len ne batay fañ nekkon li nekk batay on continue la lutte tant que gouvernement bi matérialise accord yoyu ndax comme ni ngeen ko xamé indemnité de logement yi ne ko gouvernement bi ci délai dafa kémané dafa doy war ñi nga xamanteni amaguñ ko ba légui danaka tollu na ci ñaari at presque bolé ci ak yenen indemnité yo xamanteni ak ndampa yo xamanteni yag na lool ñu signé ko te matérialisé wu yoy yépp lañ bëgg ñu taxaw ji tém pour que li nga xamné mom la population bi jangonté muy grève yi ak yenen ak yenen nga xamanteni ay désagrément la vis-à-vis de nos structures ñu takal ko une bonne fois pour toutes yépp nak mi ngi aajeu ci ñoom ndax ñoom ño yor solution yi ci solution du dara lu moy li ñu wara jox liggéey kat yi jox leen
3: mbokk yi nga ñuy top ci UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam dorane ko sank reportage bu soxna mam jaara sek stagiaire ci kër gi def nako jëm ci walok nawet bi baykat yi ñu ci bari naka fessel mbekté ci li nga xam kon mom modi seenu pe liggéey ka tolluway bu amal nañu ko jamono ji fan la nawet bi tollu soxna mam jaara sek reportage
5: nawet bi ñen ñi bu ñuy joy ndox mi leen yaqal ñi ci dess ci ndox momu lañ yaakar gir suturu ñen ci baykat yi di fessel seenu mbekté ci tolluway nawet bi baykat bi fekk bax fi ci département bu Maké di ñu delu ci liggéey bi fi mu ci toll
6: wax deug yalla sama xel dal na ci ndax ñax mi bari won na bari way bo xam ni ni sa lañ ma wax ni ma bako waye ma gëm rek xol ni ñebbe ji sax na sax bu rafet motax ma seug rek gëm rek ne ci ba fiñ tolli yaakaarna su amate ñaari fan mu jeex
5: ñebbe gerté ak dugub bari na ci wergo yu ñuy bay
6: ñebbe ji ne mom mi ngi law mom ñi ci am yaakaar bu baax waye bi ñebbe nak mom bay nga ñu mali bi la mom du meñ day ngoñ la ñebbe bi ma def nak muy meñ ma nga ci fele tolu ñi ñi ngi tolu ci wara récolter ñebbe bi ndax mi ngi tolu ci commencé am ay pelax ak di bëgg di ñor dañu ji mu sax ñu bay ko baaw bayar ko légui ñu défar ko ba melni ndax so baye machine ba paré bayat force nga jël sa gokk nga défar ak taatu ñëbbi wi wala taatu gancax bi ba mu melni mu wara mel ndax bi ci kudd rek mu fi wacce ndox mu bare bare wax deug yalla am yaakar na nak mo ma sha Allah ndox mom amna wax deug yalla yaakar na dugub yi tamit gis nga ko mi ni foccina ba mi ngi palpal gerte yi mi ngi samp kon yaakar amna ndox mom ma sha Allah nawe bi mom kenn joy ci dara dal deggaguma dal ku joy dara
7: ndax gerte bu tolé fi yi ngay gis ni gerte gi matagul ndox mo ci kon il faut que mu am ndox baakha baakha baakha baax ngir dombe mana mos su amul ndox rek day dal di goy mais su amé ndox nak mom gerte bi day dal di formé wu meuna diji ba ni ngi ko bëggé nga amé ko non bo xolé ré dal di gis kemb bi lool nak mom ndox rek mo la ko mëna may
5: liggéey bi dor nañ ko ab diira ñi ni bi ci jank wonté ay jafé jafé wayé loolu téré wul ñuy def fi pexé ba mën ci gën bokku na yit ci galankol yi baykat yi di am jumtukaay yi ñi jëfëndiko
6: yalla dafa dogal nak omu machine omu bam omu fas té bu assaman ci bu tawé nga bëgg xaar borom machine yi da ngay tardé motax sa bu bet cb sama idée bi lay jël tobi ñeebi ji dama ko tobi ci tolli comme machine dama ko tobi comme machine la boy xol tracé bi comme machine la dama ko tobi sama loxo pay ko sama loxo parce que bo len xaaré da ngay tardé sa tolli bu boy na sax mais fiñ tolli ñax mi mom jeex na ndax li nga gis ni ak lène wert ak li bo ci dess comme ni bawol di bay rek fas mbam mom lañ tollugum quoi fas mbam mom lañ tollugum pour bay suñ baye paré nak ñu loko jël nak gop yi nak ñu défar
0: tollu
6: ñu ni bo xolé fim tollu ni moy mi ngi tollu ci gëtt gi mi ngi tollu ci di war di samp fim ni commencé ami dom kon liñ ci xaar dal moy mo ag ci jamm ñu récolter ko ci jamm lool lañ ñaan suñ borom waye fim ni mom wax deug yalla tollu mom rafetal gune fim ni waw ñaxi nak dafa doon ñax mo xamanteni bi bu ci nekké day naan gerte gi lu melne ndatukan gerte go mo ko xamne baaxul ci ñax baaxul ngor mi am en temps soko buddi so demé bay deqi dalay andi ay jafé jafé fas wi bo amul fasu baax pour mu deqi gerte gi day doon jafé jafé bu ci nek mo ak selene bek yoy nonu mo war lu agge fi suñ ko buddité paré dañ fi ñëwaat di jukkat ñax mi diko jukkataan ndank
5: nawet bi di yaakaru baykat yi tax ñu bari di ca gor gor ñom ñi nak di sakku ci kilifa yi ngir ñu gën leena bayyi xel ci walu taxaw
3: ñukay jaajeufal soxna maam jaar sek ci reportage bobu lay jëm rek ci walu kan ay bekk tolloy bi ngeen ñu top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walim khabir mbokki ninu ko baxo alkhamis bu jot alkhamis transport lañuy exé ak yeen pap sek lañu ci andal tay ñuko don xaar ci bi yes waye nak da melni jappandul motax ninu ko baxo rek ñu jikkat ben ci jotal nako ci def entrave don rek fat gi nga xam leg legi ci walu ko dem ak dik gi ñen ñi dañu koy fat lolé kon ci la ñuy defal ab taxo sé lu ko jangalé alkhamis transport pap sek
8: Alchemist Transport ak PAPSEC dire ngeen jëf yeen su mbokk yi nga xamne yeena baaxo deglu sen Alchemist Transport biñu leen di defal fi ci ICAP FM 103.5 leen ko defal di sen mbokk PAPSEC Côte de la Route Serigne Fallou mbokk yi sen Alchemist Transport tay dañ koy jëmele ci benen ponk bu am solo nek itam ci Côte de la Route di ab téré bo xamne téré bu maga la ndax dafa bokku ci deul yi ñu diko wax entrave ou gêne à la circulation publique manam galankor dem bi ak dik bi li tax nak ñu indi len ko tay dañu sellu ci dik bi intersection yu bare bari ay auto yi transport dañ fay taxaw ba galankor dem bi ak dik bi ci gëna metti nak moy garage daru muhti ak rond-point bi ci poste contrôle ci bo jugé ci wétu khayra jëm ci wétu mbacké gi bo wéré rond-point bi sa ndjor auto mbacke touba yi auto transport yi yépp dañuy dangal ko fofu taxaw ci kaw tali bi ba dalon ko li nga xamné moy dem bi ak dëkk bi ñi fatali waat mbokk chauffeur yépp rek ñu watandi ko ndax deli la ndax dem bi ak dëkk bi kenn wuru ko dalon ko kon auto transport yi nga xamné dañuy taxaw ci rond point bi muy mbacke touba yi Cheikh Serif ci fajar gi ak bi fi nañ ko bayyi ndax deli la benen yoon ñu ñew yënk leneen jere ngeen jëf
9: Alchemist Transport ak Papsec
3: ñu koy jajeufal bu baaxa baax Papsec ci ponk bu am solo bo di Alchemist Transport mbokki kon dañuy ex ak yeen rek ci ponk bi keumal jotaay bi tay en direct lañu len koy dekkal li gëna fess yene kay ne koy na faral
2: UKB FM
10: li ci yene kay yi
6: Papsec Ahmed
3: bi 6000 fanweri milliards yi kan moko balé yene kay yu bari mom lañu xey kenn ku ci ne ak la nga ci xibaar wal fu quotidien yene kay xey duñu xamal ne xaalisu senegal bi ak fan la duggo kan moko balé lolé nak luñu wara mëna luñ bëndax yene kay bi ne genn gi xamé kon cosmos energy bu yaakar teranga genn nako ciow deugantal indi ci biir réew senegal ta bu doonu gom ma ngay gënu wuli yene kay bi xey di ñu xamal né of nak ñu ci bari nak nénu mbir mom na ci duggal loxom auto saisiru ngir ñu man ko léral ki lu jëm ci walu ka directeur général bi nga xamé kon mo nékkon fofu lé ci petrosen ma ngay wéddi lu jëm ci walu tuma yi ñu ko bëgg gal ci kawam lési ko quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko note bi nga xamne ko note Senegal la ak wacce gi nga xamne kon ñu ko cey wacce yene kay bi ne jeexetal yi nga xamne kon ñu ko indi ci biir rew Senegal rawati na bor bi nga xamne kon amalon nañu ko jaara ko ci terre sa yene kay bi ne li ciow deugantan lay ndil rewum Senegal sunu na tangoy batay des nañu batay ci lu jëm ci walu ka jafa jaf yi nga xamne kon rewum Senegal dundu nañu ko ci walu ka ñaaku jumtoy tagget yaram tax nak li nga xamne kon mom modi jongati wara dox ci digeunte Senegal Mozambique ñu waron ko amal ci Dakar mu jëna ko tuxal yobbu ko Maputo moy capitale Mozambique bi nga xamne kon ñom lañu wara dajal yene kay bi wa federation ñoko xibar nit ki demb grand place quotidien yene kay ñom batay del seen ci lu soxal walla ko juroom ñenti témer fuk ka ben million euro yu nga xamne kon Dakar Olympic City yene kay bi ne fi mu toll ni nak jamono ji tambali nañu ngir rek lu jëm ci walla ko fof mi wara am nak ci Senegal lolé nak ñu man ko taxaw yene kay bi enquête batay ma nga ca mbirum cosmos aline gay mi nga xamne nak yene kay bi ne mom day ay jamono mom moy ki doon joxogne baram mu tuma way fimu toll ni day da melne baram bu wol bitu ko ne deugmal ca mom fimu toll ni day ma ngay geggu defenseur la muju doon sun natango yi di enquête xey teug ko nekay cosmos aline gay de l'accusateur au défenseur fimu toll ni day ma ngay weddil bopam tuma yi nga xamne kon ñu ko bëgg gal ci comme tribune quotidien yene kay ne scandale li nga xamne kon mo am ci yaakar teranga ciow lo xamne kon wor deugentan lañu ko mëna jappé o trahison nakala biram souley ak ousmane sonko yene kay bi ne ñom ñaklo nañ rewum senegal tol ci fan wéri milliards ci sunu copar yi nga xamne kon yene kay bi xey samp ci ay laaj yu bari ndax mbir mi ñak xam mo ci teddu wala nak ak guerre go xamne kon mo nek ci ginaaw yene kay bi xey samp ci ab laaj sunu na tangoy ba tay di tribune ci la noy descendi ak lu jum ci walu ko ñol wi nga xamne kon fi mu tol ni day mi ngi indil ak galo koor li nga xamne kon mom modi askanu senegal rawati na ndaw ñi yene kay bi ne ngir tox bi ñu man ko wañ ak taxe bi yes bo xamne kon nguur gi mi ngi koy wajal ngir gallu ko ci kaw cigarette yene kay bi batay di li quotidien mom del sina ay ci lu jëm ci yaakar tera nga ka ciow la retrait bi nga xamne kon doon genn ko cosmos energy accord doon deggo go xamne nak yene kay bi ne fitna deugentan la nara indi rew senegal ak ciow li nga xamne kon ken xamul fan la nara yam yene kay bi xey di xam la rek ne bari na ci ay mbotay nek ci societe civile ñom la nu bëgg moy mbir mom nanu ko leral wa OCDE ak ONG 3D forum siable yene kay bi lañu bëgg rek moy off nak na ci duggal lo xam ngir man ko léra docteur Abdourahmane Diouf ministre bi yor walu énergie bi yene kay bi xey fessel ay cadeau né nak lu jëm ci walu ka li nga xam kon mo modé accord bobé nga xam kon non lañu amal né lolé nak danaka fi mu toll ni dé lu ma ta léra la lénen lo xam kon vox populi quotidien destiné na ci ciow lu jëm ci walu ka juroom fuk ak juroom million euro dollar yi nga xam né kon yaakar tera nga war nako jox Sénégal tan ñu jéggal koko Aline Gueye ak Biram Souley yene kay bi né ñom day ñangay gaz
10: déplacer al amin lo yene kay bi ne ngay wedd lu jëm ci walako tuuma yi nga xamne ko yëkëti nañu ko ci sunna tangoy las ñom ba tay ñanga ci lu jëm ci walako fourniture bi nga xamne kon jëm na ci walu internet bi ci biirum Sénégal ñi di wa Sonatel bloqué nañu ñi di Starlink yene kay bi xey di xam la ne ciow le kay fi mu toll ni deugentane ma ngay gëna metti rawate nak ci walu ko mburu mi boulanger yi yene kay bi ne lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne comme lañ némé ku jamono no ji day man na no wax ne day ñi xam ñokoy jëfëndiko day ñom mbir mi ci ñom la nara metti dogal bi nga xamne kon wa mburu mi jëf na ko FDR yene kay bi ne fi mu toll ni kay ñom jamono ji lanu bëgg moy Elimane Diori jëkkat bi nga xamne kon yëkëti nako rawati na ci walu ko ciow loolu nak day nañu ko léral ndar geej ak mbënd ma yene kay bi xey duñu xamal nek le fi mu toll ni de askan wa jaaxal nañu lool bëgg nañ ko leen dimbalé ndax nak fi mu toll ni de lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon bëgg nañu ko ci ñu mëna ko léral républicain quotidien yene kay del ci na ci ak visite bi nga xamne kon Elimane Diori ji fassiyene nako amal fofu le ci place de l'indépendance lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon ñu ko ci léral mise au point doon léral li nga xamne kon Abbas Fall di mère Dakar mo ngoy leral ci lu jëm ci xaaliss ni ñu xamne kon Elimane Diori ñi ne jox nañu ko way nak liggey bu fimu toll ni re lañ cey sentu gisugo ñu ko critique quotidien yene kay ba tay del se na ci lu jëm ci fanu rek 3 milliards yi nga xamne kon ci mënu ji de fimu toll ni xamu ñu fan la duggu lan lañu def ba cosmos bi ko rona joxe joxe wuko yene kay bi nekay lore ciow degge tal la inel rewum Sénégal source a quotidien yene kay ci la del sandi de xam la rek na kay danaka bu ñu gom Abdourahmane Diop wuni lat nako lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne kon jamono ji de ñu ko nemeko ci bir rew Senegal ginaaw bako Elimane Diori ngi leralé en relief quotidien ba tay ci la descendi né nak fanwéri milliards yi fan la duggu lér yi nga xamné kon Abdourahmane Diouf mo ngi ci leral yene kay bi xey duñu ko xibar ku ci na ak la nga xamné kon def nga ci yor yor quotidien yene kay né bu wéso manipulation bi nga xamné kon ñi ci bop nguur gi ñu koy def ak lu jëm ci walu société civile bi nga xamné kon dañ ci bëgg potoxlu cosmos yene kay bi né ci deug deug lu jëm ci walu li nga xamné kon mo mari juroof ko ke juroomi millions yi dollars yi nga xamné kon yene kay bi ne alamin lo wax nako ca ak lu jëm ci walu ko leral yu yene kay bi yor yor mako ca leral grand panel quotidien batay ma nga ca mbicio mballo don bras de fer bu doxna ci digeunte ñi nga xamne ko ñom ñoo de kilifa yi nguur gi ak ñi xamne ko ñoo yor walu mburu mi yene kay bi ne kay mbaadu kay mburu mi wax ji dañ ko bëgg yok yene kay bi xey samp ci ablaj sunu natango yi batay di la dépêche ñom batay ñi nga ca walu ko dossier yakar teranga cosmos ga yene kay bi ne kay lu lendeum deug lañu ca nemeku dakaru lañu ko warona amale jogante Senegal Mozambique way na don ko muju yobu ci Maputo wa federation be ko fessel yene kay bi ne lay salam sa kay moy estatu jam ñaajo bi nga xamne kon mom la Senegal di ndamo dafa wara dalal am po mo xamne kon jiozi ñu wara fa amal nak ay ligue yo xamne kon taxna jogante ba kenn duko ban def Leopold Senghor ñu yaakaaron ko yene kay bi ne pelouse ba don melokan wa lolé nak taxna jogante bi kenn mënu ko fa amal yene ni fox yo xamne kon Senegal koy dallo ci caiss motax yene kay bi ne kay wa federation bi sakku ci wa Mozambique ñu ñëk dalal pomi lata nak ci retour ba ñu war ko indi fi témoin quotidien yene kay ci ñogu mburu ma la nek di jamono ji ñi nga xamne ko ñom ñoo di boulanger lañu bëgg kay moy ndigli mburu mi nañu ko yobba ñeen fukk ak ñaari deërem yene kay bi xey duñu xamal ne wa gor gor lu kay ak ñi xamne ko ñom ñoy xaar mburu mi jamono ji kay ñom ñoo nara gallo lu jëm ci walu ko di say ba l'indépendant quotidien ba tay del sina ci lu jëm ci politique monétaire bi nga xamé yo mo jamono ji day sobu na ci wa BCAO yene kay bi ne taux bi nga xamné kon mom lañu doon jëfëndiko lool day mom lañu jëmmal fimu tolli sunu natango yi ñoo xey diko fessel révélation quotidien yene kay di xam rek né jamono ji liggéey yi nga xamné ko ñu ko am ci place de l'indépendance virop Dakarou néna kay liggéey bi bala ñoo egg ci digg octobre dara ñu matal lepp yene kay bi xey fessel natalu Abbas Fall mi nga xamné kon ma nga cey fessel lu jëm ci walu ko ciow li nga xamné kon am na ci yakarté nga fanwéri million yi dollars yi nga xamne kon yene kay bi fanwéri milliards yi dollars yi nga xamne kon yene kay bi ne jamono ji kay ciobar na ci lo le quotidien yene kay mo xey di xam la rek ne jamono ji de ciole ak lan moko meuna lijeenti sunu natangoy xey samp ci app laaj lanen lo xamne kon yene kay bi libération ma nga ca mbirum tiktokal bi nga xamne kon mom modi ramzi yago yene kay bi ne fi mu toll ni kay ma nga ca ndugu seen ginaaw li nga xamne kon mom lañ koy topé mu don ay tifar yo xamne kon dara jeku ca yene kay bi ne lolé tax fi mu toll ni de yonte ko loxo verbi quotidien ma nga ca JOJ nga xamne kon flamme olympique ba yene kay bi ne tal nanu ko ci Athènes jamono ji nak Senegal lan ko fasiyere indi yene kay bi ne ki xam kon mom modi president konos ba di Mamadou Diagne Ndiaye kaddu yu jot nako ca yeketti sen natangoy xey fessel lu jëm ci walu ka taxaway ba benen ko yene kay di le point mom batay ma nga ca mbirum cosmos ba ka ciow li nga xamne kon amna ca yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu taxaway ba observateur quotidien batay ca mbir ma la descendi ne IG kay jamono ji duggal nañu ko ci jamono ji nak lu jëm ci walu ko gëstu ga lañu bëgg rek moy mbir mi ñu gën ko mëna léral mbokk yi ne kay ngok dig dañu lek inshallah
2: UKB FM
11: li ci yene kay yi UKB FM xibaari
12: parce arday
10: mbokk ñu sant ak leen gërëm leen kon li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bek machine yenes kam ci dégglu bi radio ikap 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom gën ko doon dégglu ci bande fm bi internet ñatt du wepolsunfm.com mbokk yi la tax ñu taggo ñu fat leen la ci gëna na fess
11: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
10: la ci gëna na facebook na ci tagget gu mo nañ doon amal jaglel ko juroom ñaar fuk ak ñetti daara yu nekk ci gox bi jëm rek ci walu ka parts bi doon programme bu nguuru senegal ko def ngir rek saxé jangum nasaraan ñu mën leen ci jappalé ci walu ka taxawu ka xalé yi loolé nak ñu leen doon tagati biiru ñett fan tay leen ko doon tej jog nga na tewlu kilifa yi la xam kon jot nañ ko ci fessel ci bi jotay yu xibaar yi waxat nañ ci lu soxal fondation soxna balé andu ak fondation sonatel jappalé ñi am jafé jafé ci walu kon ndox mi ci dëkk bu sel bi di tuba jot ngeen tewlu kaddu yu jot nañ ko fessel ci jotay xibaari nawet bi fan la ca tollu soxna mam jaar sek stagiaire ci keur gi def na ci app geustu di reportage bu yor nga na tewlu ñen ci baykat ya ak lu jëm ci nawet bi fu seen mbekté mu amal nañu ko ci tollu way bi jamono ji jot ngeen tewlu reportage ci jotay xibaari déclaration de politique générale bi nga xamné Ilmane Diourou ji don nako def ak lu jëm ci walu ka tax way bi nga xamné fessel nako ci wa keur docteur ñom nak né am nañ ci mbekté ci yeen ci ponk way nak téré wul ba fi mu teul nak ñu ngi tok di jettu waye tam di wa jal apa gerew bo xamne ko jot ngeen telu pap medul ñang mi secrétaire général ko sitsas and geusam lim ci jotta denk Mustapha Ndiaye kenen ku wax ci walu ko mburu mi don rek ñi xam ko ñom ñodi wa RBS don kurel gi leen lekkale ñom nak neenañu dal directeur général bi xam moy commerce intérieur kaddu yëkëti nako ci ak jafé jafé ñu ko cey gallo jot ngeen tew lam ci jotta leral li mbokk yi bolé nañu ci Alhamas transport pap sec lañ ci andalon li ci yene kay en direct mom mo kemal jotta bi yeneen xibaar inshallah rabbi goudi lay don 20h mohamedou mustapha ndjay ngeen ci fasiyena andal abdullah sall moko fasiyene gungé ñi sante ak gërëm ñepp ñi nga xamné ko ñoo andana ñun ci 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi ñepp www.sunfm.com youtube ci cap tv live di leen ñaanal jam programme bi day wéli waxtaan serigne sambay mo ci top jërë ngeen defati

fukk ak ben ci digalal jibril dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lahi antan ko aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi ma wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki pa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainabok maymuna tok safiya juwayri yak ram la to hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khaybur juroom ñenent ñi le ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa sen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magreb wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma raayta islamayta sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu kay may doole bis buy bolo jibril la ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril la yor ñakala mok ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi bor ken duko roy ci dara dara dara ci xeti qarba abadan basira ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mok maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi kharbah la timbar kamil la serigne mamar jam ma tan jar alam la bi ñetti soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma tan jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bole touba ak bakke ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof le jël ma motax ma fof denk bi ak sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawe na bañ dencante dem mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wonul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa geureum bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddigu ñew giirub dunam day ñaalo